Waɗannan mata ne da suke kare harabar masallaci ta hanyar kasancewa a cikinsa ba tare da barinsa ba. Suna shimfiɗa sallayoyinsu kamar wata katanga ta kariya. Su ne masu tsaron dutse da tarihi. Wani lokaci wata murya daban takan tashi ana guda, irin wannan guda ta farin ciki da jimami a lokaci guda. Wannan shine ɗaya daga cikin sautukan da suka fi nauyi da wahalar fahimta a duniya. Lokacin da wannan sautin ya tashi, lokaci yana tsayawa. Idan uwa tana yi wa ɗanta da ya shahada bankwana, ta tura shi sama maimakon ƙasa, to mutuwa ta ƙare kuma mulkin yana ƙarewa. Wannan furucin kukan ƴanci ne da ke nutsar da sautin dukan ƙarfe da jiragen sama a sararin samaniya. Ƙalubale ne da ke cewa muna nan kuma za mu ci gaba da zama a nan. Wannan labarin ba wai kawai an rubuta shi a yankunan da aka mamaye ba ne, har ma a duk faɗin duniya. Daga mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da ke magana game da Falastinu daga wani mumbari a London, zuwa wannan yarinyar da ta girma a Chile tana sha'awar ƙasarta. Mace 'yar Falastinu ba ta sanya gidanta a cikin akwati, tana ɓoye shi ne a cikin tatsuniyoyi da take gaya wa 'ya'yanta a cikin ƙamshin maklube da take dafawa da kuma cikin kitsen gashinta. Kamar yadda uwa take miƙa son ƙasa ga 'yarta, haka take wucewa daga tsara zuwa tsara a matsayin wata amana mai tsarki. Dukkansu suna cewa gida ba wai tarin bango ba ne, gida yana cikina, kuma duk inda na je ina tafiya da ƙasata a tare da ni. Mata a Falastinu suna koya mana wata gaskiya da ke cewa gwagwarmaya ba kullum take cikin ihu da kururuwa ba. Wani lokaci tana cikin gadin barcin yara, wani lokaci tana magana ne game da ceton rai a cikin yanayi mara yiwuwa, wani lokaci tana magana ne game da rashin rufe labari koda kuwa idan aka yi la'akari da shahada, kuma wani lokacin tana magana ne game da barin wani bangare na ɗinkin Tetris da gangan ba tare da an gama ba, domin labarin bai ƙare ba tukunna. Kuma wannan labarin baya rayuwa cikin mutane kawai, yana rayuwa ne a cikin ƙasa da kanta. Mace tana ɗauke da ƙwaƙwalwar tarihi, amma tushen wannan tarihin yana zurfafawa har zuwa bishiyoyin zaitun waɗanda suka tsaya a wuri ɗaya tsawon ƙarnuka, waɗanda ko an sare su suke sake toho da rayuwa. Masu sauraro, a kashi na gaba za mu tsaya a ƙarƙashin waɗannan itatuwa, domin akwai wasu labarai da mutane suke bayarwa, amma ƙasa ce take ɓoye sirrinsu. Ina muku bankwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da saurare na.

Barkan ku dai. Kuna tare da mu a shirin da ke gabatar da kirkire-kirkiren da aka gano bisa kuskure ko sa'a da ke sauƙaƙa rayuwa. A cikin shirin mu na yau, za mu yi magana ne kan yadda aka gano filasta, wato abin da ake amfani da wajen rufe ciwo ko rauni a jiki. Kowa ya taba faduwa, ya ji rauni a hannu ko ƙafa fiye da sau ɗaya a cikin ƙuruciyarsa, musamman yara ƙanana ko yayin da suke wasa da abokansu akan titi, a makaranta ko a gida. Wasa na iya ɗaukar hankalinsu kuma su nuna halin ko inkwala, wanda hakan kan iya sa su faɗi kuma su ji rauni. Saboda haka, ana iya buƙatar abu mai ceton gaggawa don ƙananan ciwo ko hana zubar jini a hannu da ƙafafu. Sunan wannan mai ceton shine filasta. Tabbas ba kawai yara ba, har ma manya suna buƙatar filasta daga lokaci zuwa lokaci don ƙananan raunuka ko idan sun yanke hannu a gida, a wurin aiki ko a kan titi. To wane ne ya fara ƙirƙiro da wannan abin mai ceton rai kuma menene manufarsa?

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.